Vivi ni jema nak kima? Kita era di karir. Kya ai? Nang lo kiki tu kato kato to. Kya tangira? Ti yang ngat muri ki mapu uni rato. Kita era di karir kita tangira. Ti eri mani terunga. Ma ato terunga kata terunga kita pakai dia papur ni kolato kita tay kau kira to. Mana mana ta kalau tangira taroro. Ti itu tangira. Eh di tumu. Terau apa iko iya ko kimo tero roteri ko ade tia taner kimo tero roteri e ko pati ite tai tika te uta ka khrom bete ko to ka to ko tu ataner no to te ne ya ka to to te ta taner pati au ro ka te tamori ko tamba te na tero ngi te pakari ki tai ko ade taner kimo tero roteri e ata deri ko ki te tere te taner ki teri e ade tu mi te mai e e ko oro mo te ri ki te tai tua to ri te o te ka ko po to ti mo na ko ni ko te nu ti mo ta ro ti ta ko ki te mai yo e te tai me ka mo na ko la yo te tai ro e ta ka ta ka ia na ya ko e ta ka ta ka ia na te o ro ga tu tu ni di tu tu ti ka na te tu ka ra ra ra to ki te ko te ia ro ga e ta ka ta ka i nei ra to te o ro ga te e pa mo ni ti tu tu o ra te tu ki ro to i to ta to ba si re akhrom mete ke mele khoto kha to to kya ko tu to niyo e tu to te ko akhrom ona to kuta to mapu e tamuri ke yo mapu mai e no we ni wa to ya te warong te tara to tu to tu to an la to ta ko to we e te akhono ra itu kaina ola ki te ke khoto kha to te uta ke ti a chen ne te te pure ne te ta yo akhono ke e te te yarong kare ra to akhono te tu to ni ra to no te okirua mai to ta to ko ro ko yesu mesia te erini te utu atu ki mua. Ine, te wini te manako, te wini te ia karanga tatua, te ia check maata, I rata te puka isa ia no tatu kato toa. E te check, e ato te ia po, te wini te ia manako, te check. E ato te ia wini po, te wini ne te wini na mikoni tatu kato toa, e ati tupu ne te ia tu atu. Te utake, te urata kari ia tatu ki mua. Kakorong me koto tuko manako, tutu atatu no runga. Karena tato e, runga teo, e gari te nara ko te manako maa tako ino, te pome ki tato kato to kuyoke, no runga to tato oranga, meta ki to oranga, kopopo e parakato ki to oranga, wairua, e kairinga rako tato te ki tato kato to, e tau ia tato ki rawe tato, kakape tato, e aite mai e tato mai e Yesu, ina, kakape tato e aite mai e mai e Yesu, e oti kakarakara tato ki te tua, ino ka pene ka uwiwi koto ide, me mate tangata, nume kamate tato, ya, kamate tato, teo teke, te haro me mate tato tarang ani dobe ko topa ngarai e ti me angara kara guru ngot telepon ti kite niu te te yoron ti topa me ni rato te kamara me ni te pe te yo ti mama dera pe te dera papa i tarang i no me ri dia jenga te utar oi korong me ko to kya torto me tu to na te tu ya kare to u mama e to papa i tiru tungi tungi tarang kare to u papa e to mama ku mate to papa ku mate to mama kiru tera do to po to ne er mari ka kito ki ko to ka to mer ko to me ko tera waru te ngai to ne ko to de wera ti wi te me ka to to ire ko te ora ko ki dire ki te to no te me na te to ko me te ora ki ta to ka to to e ka ya na ta to ka to to ko te to ra ite ki te ko ite ka ta ki de ba se ka no te ki ta to ka to to no ngo te ora ngo me te ki te uta ko te ora ngo me te ko te ko po ki ka ita to te ma ngo me te e te ora e de kana ta te oranga mete ki no te wairu ki kai ta to e te tutu na te tu au ro ta to e korongo ta ringo ki ta te tai atu or mi tu e tutu ne ne i ro te tutu na te tu ko tutu a ti te uta ta te tupai ki muri me akar ko to giru te buka e pe ki ta to giru te ya buka ka tutu ta to no no te oranga mete ki te karanga ni buka ko ki te ko to me kar ko ki te er ko to te tau te karanga ni ri ko te yon e ta ko ta e toku inang ro yoko to kato to kia koto. Kia meta ki magare, kia manu yoko to. Kia pere pere wakata, kia reka to reka reka koto. E, toko to orang tikai. Toko to orang kopopo. Kia maru yuri rai koto kato to ete utai. Oti me yakana mamo to koto yuri, kakakan rai dia yoni ryo kia. Kia tupu toko to meta ki kimua. E,
tako te urianga te au manakua ari roto I to tātou reo Māori ke te o tere. Tō te atu inangoro te iako I iako kia, tō te ona inangoro te taione te tātani. Tōna inangoro tō te atu inangoro te atu kia rauka I e tātou te a te taioranga mete. Karanga ki roto te papai prosper. Te rau ki eria, kia tupu tātou ki mua ma te mataora, ma te rekareka. E te rua, to be healthy.